Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

da ke akan gangaren tsaunuka masu tsayi na kwarin Altun Dare yana da siffar gine-gine mai sarƙaƙiya da baya rabuwa da yanayi, amma yana haɗewa ne da shi. Wannan yanayi ya fitar da shi daga zama ginin addini kawai, ya canza shi zuwa wani yanki na musamman na gado wanda ke ɗauke da siffar shimfiɗar al'adu. Rukunan gine-ginen da ake gani a yau sun fito ne sakamakon ƙarin gine-ginen da aka yi a lokuta daban-daban. A cikin rukunan gine-ginen akwai cocin dutse, ɗakunan ibada, ɗakunan ɗalibai, gidan baƙi, ɗakin karatu, kicin, maɓuɓɓugar ruwa mai tsarki da sassa daban-daban na ayyuka. Kasancewar waɗannan gine-gine a wuri guda yana nuna cewa Sumaila a da ba wuri ne kawai na yin ibada ba, wata muhimmiyar cibiya ce da su ɗauke ayyuka na ilimi, matsuguni da kuma sauyawar al'adu. Abu mafi ɗaukar hankali a Sumaila shine zane-zanen da ke bangwaye. Waɗannan zane-zane da ke jikin bangon cocin dutse na nuna abubuwa daga littafin Injil da kuma abubuwan da suka shafi rayuwar Annabi Isa alayhi salam da Maryam. Waɗannan ayyukan fasaha ba wai kawai suna ɗauke da labaran addinai ba ne, suna kawo fahimtar tarin al'adu na lokutan da aka yi su zuwa zamaninmu na yau. A cikin jerin na wucin gadi kuma, ana jaddada cewa gidan ibadar wata kadara ce ta al'adu mai muhimmanci a sikelin ƙasa da ƙasa, saboda siffar gine-ginenta, ƙimar fasaha da tsarinta da ke zama shaida ga al'adar gidan ibada na tarihi. Kiyaye gidan ibada na Sumaila yana buƙatar tsari mafi sarƙaƙiya idan aka kwatanta da gine-ginen tarihi da yawa, domin abin da za a kiyaye a nan ba kawai sassan gine-gine ba ne, yankin dutsen inda tsarin yake, yanayi na halitta da ke kewaye da shi, da kuma amincin baƙi muhimman sassa na ayyukan kiyayewa. A saboda wannan dalili, tsarin kiyayewa da aka bullo da shi a Turki ya dogara ne akan wani tsari na bai ɗaya wanda ke duba kiyaye gadon al'adu tare da amincin yanayi na halitta tare. A cikin tilin ayyukan da ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ke gudanarwa, an aiwatar da gyare-gyare, ƙarfafawa, shirye-shiryen muhalli da kuma matakan kariya masu faɗi da za su magance hatsarin faɗuwar duwatsu. Gidan ibada da aka rufe daga maziyarta a shekarar 2015 saboda ayyukan gyare-gyare da tsaro, an sake buɗe shi ga baƙi bayan kammala ayyuka. A wannan lokacin, kiyaye fasalin tarihi da kuma tabbatar da amincin baƙi sun kasance cikin manyan abubuwan da aka bawa fifiko. A yau, ɗaya daga cikin fitattun batutuwa game da Sumaila shine gudanar da ziyara mai ɗorewa. Gidan ibadar wanda ke ɗaya daga cikin cibiyoyin al'adu da yawon bude ido na addini da suka fi ɗaukar hankali a Turki, yana karɓar baƙi da yawa a kowace shekara. A saboda wannan dalili, shirye-shiryen sufuri, hanyoyin tafiya, kare muhalli da aikace-aikacen da suka shafi amincin baƙi sun zama muhimman sassa na manufofin kiyayewa. Wani muhimmin batu kuma shine kiyaye hatsarin halitta. Gangaren duwatsu masu tsayi da suka ba Sumaila siffarsa ta musamman a lokaci guda suna kawo hatsari kamar faɗuwar duwatsu. Ayyukan da aka gudanar a shekarun baya-bayan nan suna nufin rage wannan hatsari da kuma kiyaye yankin don al'ummomi masu zuwa. Sumaila a lokaci guda wani muhimmin sashe ne na gadon tarihi mai matakai daban-daban na Anatolia. Tsarin da ke ɗauke da alamun ƙarshen zamanin Byzantine, Trabzon Komnenos da zamanin Daular Usmaniya yana nuna cewa tekun Bahar Aswad ya kasance wurin haɗuwar al'adu daban-daban a cikin tarihi. Ayyukan Turki na kiyayewa da gabatar da wannan gado kuma suna ba da gudunmowa ga kiyaye raye-rayen al'adu daban-daban. A yau, lokacin da muka kalli gidan ibada na Sumaila, ba ma ganin ginin da ke da ban sha'awa kawai wanda aka gina a kan duwatsu. A lokaci guda, muna ganin imanin ɗan Adam, fasaharsa, ƙoƙarinsa da kuma dangantakar da ya ƙulla da yanayi. Wannan tsari da ke tashi a cikin hazo na kwarin Altun Dare, wani ƙaƙƙarfan cibiyar al'adu ne wanda ke ɗauke da tarin ƙarnuka zuwa zamaninmu na yau. Kasancewar Sumaila a cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi yana nuna cewa za a iya kimanta shi a cikin babban tsarin kiyayewa da gabatarwa na ƙasa da ƙasa a nan gaba. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin muhimman alamomi.

0: kuma jajir cewar turki wajen kiyaye gadon ta na tarihi. A wannan bangaren na tafiyar mu ta bin sawun turki a UNESCO, mun gano wani gado na al'adu na musamman wanda ya hadu da yanayi akan duwatsu masu tsayi na tekun Bahar Aswad. Gidan ibada na Sumaila ya tunatar da mu cewa gadon al'adu wani lokacin yana ci gaba da rayuwa a gangaren dutse, wani lokacin a fuskar dutse, wani lokacin kuma a cikin abubuwan tunawa da aka kiyaye na tsawon karnuka. Sumaila yana da matsayi na musamman a cikin taskar al'adu ta Turki saboda tsarinsa na gine-gine, kimar fasaha, tarihin baya da kuma ayyukan kiyayewa. Wannan babban gado da ya taso daga da zuwa yau yana ci gaba da rayuwa a cikin zuciyar tekun Bahar Aswad. A tafiyar mu ta gaba, za mu ci gaba da zuwa wata tasha ta daban mai muhimmanci da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi, kuma za mu gano wani shafi na daban na babban gadon al'adun Turki tare.
1: Sahun Turki a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.